ndị ọma na-ege ntị nọ n'oge akụwa nke na-abịara gị semachila ọrụ mgbasa ozi bụ ọka ibe Sapiensia Onicha. Taa bụ Tuesday ahịa mkpọ abalị asatọ nke ọnwa septemba afọ 2026. Ọka akụkọ bụ ọgọ dike. Tupu anyị amalite, gere isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Ụlọọrụ eiti na-agbata ọsọ enyemaka n'oge ọdachi. National Emergency Management Agency NEMA enyego ndị mmadụ niile bi na obodo ndị dịdebere nso n'akụkụ osimiri na Anambra steeti ndụmọdụ ka ha mụrụ anya ma dịkwa njikere ịgbapụ ọsọ ndụ ma ọ bụ kwaga n'ebe dị elu. Onyeisi ụlọọrụ eiti na-ahazi amụma ego mgbazinye maka mmụta agụmakwụkwọ Nigerian Education Loan Fund (NELFUND) bụ Akitunde Sawyer agọnarigo ebubo na-ekwu na ya bụ atụmatụ ego mgbazinye nke gọọmenti etiti na-enye ụmụ akwụkwọ chere ihu karịa naanị na ụmụntakịrị ndị nne na nna ha bụ ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị All Progressive Congress (APC). Ngalaba ụlọọrụ uwe ojii Anambra steeti enyego iwu ka etinyekwuo ndị ọrụ nchekwa n'okporo ụzọ awara awara ndị ọzọgasị ndị njem si aga n'ihi mmechi àkwà mmiri First Niger Bridge dị na Onitsha. Gọvanọ Kogi steeti bụ Ahmed Ododo amachibidogo ụlọọrụ nchekwa niile dị n'okirikiri steeti ahụ ịga jide mmadụ n'ime abalị karịa n'oge ehihie. Gerezie akụwa n'uju ya. Ụlọọrụ eiti na-agbata ọsọ enyemaka n'oge ọdachi National Emergency Management Agency NEMA enyego ndị mmadụ niile bi na obodo ndị dịdebere nso n'akụkụ osimiri na Anambra steeti ndụmọdụ ka ha mụrụ anya ma dịkwa njikere ịgbapụ ọsọ ndụ ma ọ bụ kwaga n'ebe dị elu ma ọ bụrụ na osimiri Niger arịgo karịa ọnọdụ kwesịrị ekwesị. Onyeisi ụlọọrụ NEMA na-ahụ maka ọrụ ya n'Enugwu, Oriakụ Priscilla Madukwe, nyere ndụmọdụ a mgbe ọ gara National Inland Waterways Authority (NIWA) ileba anya na ọkwa mmiri osimiri Niger. Onyeisi na-elekọta ngalaba ya bụ ụlọọrụ NEMA n'Enugwu na steeti ndị ọzọ gasị gbara ya gburugburu bụ Oriakụ Madukwe mere ka a mata na mmiri osimiri Niger ji obere obere etofe agbanyeghị na o tofebeghị ọnọdụ ọjọọ ugbu a. Madukwe kwuru na ụlọọrụ NEMA na-ejikọ aka nye ụlọọrụ mgbata ọsọ enyemaka Anambra State Emergency Management Agency (SEMA) nakwa ụlọọrụ obi ebere Nigerian Red Cross Society iji na-enyocha osimiri Niger iji chọpụta oge o tofere otofe nke ịkpalite ide mmiri. Ọ sị na ya bụ nnyocha nakwa ike nkwụcha ga-enye aka ime ka onye ọbụla dị njikere nye nakwa ime ka ndị ọchịchị nwee ike ime ihe kwesịrị ekwesị n'ime oge ma ọ bụrụ na ide mmiri apụta. Onyeisi ụlọọrụ eiti na-ahazi amụma ego mgbazinye maka mmụta agụmakwụkwọ Nigerian Education Loan Fund (NELFUND) bụ Akitunde Sawyer agọnarigo ebubo na-ekwu na ya bụ atụmatụ ego mgbazinye nke gọọmenti etiti na-enye ụmụ akwụkwọ chere ihu karịa naanị na ụmụntakịrị ndị nne na nna ha bụ ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị All Progressive Congress (APC). Sawyer kọwara ebubo ahụ dịka nke na-enweghị isi ma ncha, tinyere na usoro ndebanye aha maka ịnweta ya bụ ego mgbazinye enyeghị ụlọọrụ NELFUND ohere ịmata otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke onye ọbụla na-edebanye ya bụ aha na-enye nkwado. Sawyer kwuru na usoro ndebanye aha maka amụma ego NELFUND anaghị akpa oke megide onye ọbụla agbanyeghị okpukpe maọbụ agbụrụ. Ọ sị na ya bụ atụmatụ bụ nnukwu enyemaka ụmụ akwụkwọ na-enwe nsogbu ịchọta ego ụgwọ akwụkwọ ha. Ọ mere ka a mata na ya bụ ụlọọrụ NELFUND enyego ụmụ akwụkwọ ọkpụrụkpụ ego karịrị 100,000 naira 60 kemgbe o ji malite, tinyere na ya bụ atụmatụ nyekwara aka benata ọnụ ọgụgụ ụmụ akwụkwọ ndị na-ahapụ ụlọ akwụkwọ tupu ha agụcha. Ya bụ atụmatụ nke onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu nyere nkwado ya n'ọnwa April afọ 2024 na-enye ụmụ akwụkwọ ndị tozuru etozu na mahadum ọhanaeze nakwa ụlọ akwụkwọ ọhanaeze ndị dịgasị dị elu ego enyemaka na-enweghị ọmụrụ nwa.
Ngalaba ụlọ ọrụ oji Anambra State enye gị iwu ka enyekwuo ndị ọrụ nchekwa n'okporo ụzọ awara awara ndị ọzọ gasị ndị njem si aga n'ihi mmachi akwa mmiri First Niger Bridge dị n'Ọnịcha. Cheta na gọọmenti etiti nọ na ngwụcha izu gara aga mee ka amata na a ga-emechi akwa mmiri First Niger Bridge malite ụnyaahụ bụ Mọnde abalị 7 nke ọnwa Septemba maka ọrụ ndozigharị. Onyeisi ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii Anambra State bụ CP Nnanna Oji Ama mere ka nke ahụ pụta ìhè oge ọ na-ekwu okwu na njem nleta ọ gara iji chọpụta etu ndị ọkwọ ụgbọala si erube isi n'iwu mmachi ya bụ akwa mmiri ya nakwa etu ha si esonye n'okporo ụzọ awara awara ndị zagasị ewepụtara ha. CP Oji Ama kọwapụtara mkpa ọ dị inyekwu ndị ọrụ nchekwa n'okporo ụzọ ndị zagasị iji kwalite ezi ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba ọha na eze. Oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, okwuchite okwu ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii Anambra State bụ Tochukwu Ikenga mere ka a mata na onye kọmishọna ahụ sonyere ndị isi ụlọ ọrụ nchekwa ndị ọzọ dị na steeti a na ya bụ njem. N'otu aka ahụ, ụlọ ọrụ eti na-akwalite ọdịmma ndị njem okporo ụzọ awara awara Federal Road Safety Corps FRSC ngalaba Anambra State ekwego ndị ọkwọ ụgbọala nkwa njem serere werere n'okirikiri Ọnịcha agbanyeghị mmachi ahụ emechiri akwa mmiri First Niger Bridge maka ọrụ ndozigharị ga-ewe izu ụka abụọ. Onye sekta kọmanda nke ya bụ ụlọ ọrụ FRSC na Anambra State bụ Bridget Asekamuno kwuru na ụlọ ọrụ FRSC jikọrọ aka nye ụlọ ọrụ Nigerian Security and Civil Defense Corps NSCDC nakwa ụlọ ọrụ Anambra Road Traffic Management Agency ATMA iji nye aka kwalite njem okporo ụzọ awara awara serere werere. Asekuno kwuru na ha na-atụgharị ụgbọala ka ha si akwa mmiri Second Niger Bridge site n'okporo ụzọ Mkpọ Obosi Road Ọpụ Iwe Ka nakwa Atani Road. Onye sekta kọmanda ahụ nyere ndị ọkwọ ụgbọala ndụmọdụ ka ha rube isi n'usoro iwu okporo ụzọ ya nakwa ka ha nyere ndị ọrụ nchekwa aka iji kwalite njem serere werere. Ụlọ ọrụ eti na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo Independent National Electoral Commission INEC amalitela atụmatụ ịchọpụta etu ha si dị njikere maka nhọpụta izuzugbe ga-ewe ọnọdụ n'afọ 2027 na-abịa abịa n'okirikiri ala anyị. Nke ahụ malitere na Lagos State maka okirikiri Southwest ma lekwasị anya n'ihe gbasara njem na nkesa akụrụngwa ndebanye aha ndị mmadụ ga-esonye na atụm vootu ịkwalite ezi ọnọdụ nchekwa ọzụzụ ndị ọrụ nakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche ga-eme ka ya bụ nhọpụta gaa nke ọma n'enweghị nsogbu. Onyeisi oche ụlọ ọrụ INEC bụ Prọfesọ Joash Amiputan kwuru na ya bụ kwuru na ha na-atụkwa anya ibenata enweghị mmasị ndị mmadụ nwere banyere isonye na atụm vootu ozi ụgha na iwulite ntụkwasị obi ọha na eze. Amiputan kwuru na ndị mmadụ karịrị nde 17 debanyere aha ọhụrụ isonye na atụm vootu nke afọ 2027 malite n'ọnwa Ọgọst afọ 2025 ruo ọnwa Julaị afọ 2026. Gọvanọ Kogi Steeti bụ Ahmed Ododo amachibidogo ụlọ ọrụ nchekwa niile dị n'okirikiri steeti ahụ ịga jide mmadụ n'ime abalị karịa n'oge ehihie. Gọvanọ kwupụtara nke ahụ oge ọ na-agwa ndị eze ọdịnala okwu na Lokoja, isi obodo steeti ahụ. Ọ rịọrọ ndị eze ọdịnala ahụ ka ha weta ozi banyere onye ọrụ nchekwa ọbụla mebiri ya bụ iwu. Gọvanọ Ododo dọkwara ndị mmadụ niile bi na steeti ahụ aka na ntị ka ha ghara ịdị na-enyere ndị omekome aka site n'inye ha ihe oriri, ijere ha ozi maọbụ inye ha ihe ndị ọzọ ha ji eme mpụ, tinyere na onye ọbụla nupụrụ isi na ya bụ iwu ga-enweta ntaramahụhụ kwesịrị ekwesị. Onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu ezigagoro onyeisi ala mba Tanzania bụ Samia Suluhu Hassan ozi nkasi obi n'ihi ọnwụ di ya bụ Hafid Amia Hassan
Maazị Hassan gbara afọ 77 nwụrụ ụnyaahụ bụ Mọnde n'otu ụlọ ọgwụ dị na Zanzibar. Onye isi ala Tinubu kasịkwara onye isi ala mba Tanzania na ndị obodo ya obi na-ekwu na ọnwụ ahụ bụ nnukwu ihe mgbu, tinyere na onye ahụ nwụrụ anwụ bụ onye ya na ya biri ndụ ihe fọrọ ntakịrị ka ọ bụrụ afọ 50. Onye isi ala Tinubu rịọrọ Chineke ka o nye onye ahụ nwụrụ anwụ izu ike ebighi ebi, ma rịọ ka o nyekwazie ezinụlọ ya nakwazi ndị Tanzania niile nkasi obi n'oge iru uju a. N'ozi a si mpụga ala anyị, ndị ọrụ nnyocha enwetago ihe ndekọ akpọrọ flight recorder nakwa ihe ndekọ mkparịta ụka ndị ọkwọ ụgbọala akpọrọ cockpit voice recorder nke ụgbọelu Amazon na-ebu ibu nke dara n'ọdụ ụgbọelu Miami International Airport. Mmadụ ise nwụrụ na ya bụ ọdachi, ebe mmadụ ise ndị ọzọ nwetara mmerụ ahụ. Ya bụ ụgbọelu Boeing 767 nke ụlọ ọrụ 21 Air mebiri ụgbọala abụọ ọzọ n'ime oge ahụ ọ dara n'ike. Ụlọ ọrụ National Transportation Safety Board NTSB kwuru na oge erubeghị iji kapie ihe kpatara ihe mberede ahụ. Ozi a nke anyị ji ewetara gị akụkọ ụwa nke taa n'isi njedebe tupu anyị apịachi egenwachi isiokwu ndị mere anyị akụkọ. Anyị gwara gị na ụlọ ọrụ eti na-agbata ọsọ enyemaka n'oge ọdachi, ya bụ National Emergency Management Agency NEMA, enyego ndị mmadụ niile bi n'obodo ndị dịdebere nso n'akụkụ osimiri na Anambra steeti ndụmọdụ ka ha mụrụ anya ma dịkwa njikere ịgbapụ ọsọ ndụ ma ọ bụ kwaga n'ebe dị elu. Onye isi ụlọ ọrụ eti na-ahazi amụma ego mgbazinye maka mmụta agụmakwụkwọ Nigerian Education Loan Fund (NELFUND) bụ Akitunde Sawyer agọnarigo ebubo na-ekwu na ya bụ atụmatụ ego mgbazinye nke gọọmenti etiti na-enye ụmụ akwụkwọ chere ihu karịa naanị na ụmụntakịrị ndị nne na nna ha bụ ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị All Progressive Congress, ya bụ APC, na Anambra steeti. Ka esi wetara ego si na ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii Anambra steeti enyeghị iwu ka etinyekwuo ndị ọrụ nchekwa n'okporo ụzọ awara awara ndị zọgasị ndị njem si aga n'ihi mmechi akwa mmiri First Niger Bridge dị na Onitsha. N'ikpeazụ, na Kogi steeti, ka esi weta ozi na gọvanọ Kogi steeti bụ Ahmed Ododo amachibidogo ụlọ ọrụ nchekwa niile dị na okirikiri steeti ahụ ịga jide mmadụ n'ime abalị karịa n'oge ehihie. Ebe a ka akụkọ ụwa nke taa bịara n'isi njedebe. Site na akụkọ ụwa bịara gị somachi ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onitsha. N'aha ndị ọrụ anyị ntọzọ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, Ọgọdike bụ aha m, daarụ nye maka isonyere anyị. Mgbede ọma.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat balm, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat balm ọ na-akụha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat balm dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Remedas Limited.

0: anyị kụkpọrọ ya.
1: Bịa uche m anụ dị, ọhịa mmadụ si na mma atụrụ mmaga mmaga igide ili ya nwa agam ya nwa agam ya nwa kpụrụ ọhịa gị si m ga agide ya igide wụrụ ya
2: zọpụta dị lụfọ piwe nga abakụmoto eje 135 nga emidia my friend eku emeka wagbo gayet unu abakụmoto ọ na-efufu na abakali
3: hujuman unu bụ ndị na-efu ofu na redio unu tie n'ife ọnụ
4: ifu onye ahụ na-achụ oyibo ifu onye igbo na-achụ oyibo achụ oyibo na eke ha achụ oyibo na eke
3: unu tie n'ife ọnụ asụsụ igbo anwụhụ ụdọ ọkwa ha anwụhụo ọ na ha ọnwụkwa anwụ biko sa ka achụje n'igbo na ọnwụhụ ụdọ ọkwa wụo anyị eji iche anwụhụ ya ka anwụhụ si n'udiko
0: sonyere nwoke gbara agba
5: ụbọchị Tuesday na Friday ọbụla 7 na-akụ akụ na mgbede nya elekere nke asaa

makana kansi kuna mbido hamalicha mema ifuko Anambra State ba afia Julie obo rana ni ifeme ndi nazo afia na Anambra State ifeme go state nine nyana obo na etire onu na nja afia ife mpobi uku ndi nazo afia na Anambra State na enweta nke ikpazu a imakwa na ometuta imi ometuta onu bu nke bezi uku Oga de bazu bas Friday mbai ga uju kwozo iwetalo go malicha meme ebe ona adige mma ha fambe fanyora kwe nwaka bala banku ku onya futa ka fi echi laru na ofuma o kemesiano